0: Nipkakta wak silihit yung atabra. Kuya nga na ako tilipsin niya inyong ni. Uba. Ubla hospital mong si takta wa sa una ilan na. Tamili. Tabra nga tiya to sa angin niya niya gasisilangat. Uba si takup ka nga ura alaokam ko kahit alaokam. Tabra pa iya. Atun mik tabrak piruti kalunuk nalot nalukataun muni kiyuk nasi ukanda kam ni gilak saktek tak kolak tau aksi bulu nasi nyuwa teman nak kiyuk tarung muni nalukataun muni kisleg minyak wa unda onip ka nahan resika wa tamnak kibang ngamit pirak Kawang nga may piram, ilayaporam. Ang naon nga. Tabrot at kaman ng aktak. Uma, ilayaporam sa kawang nga may piram. Ilakasitik ka nga aptok. Tabrang ngayon katik pa yung nagay kumaya mo siya nagtihan na abak ka mag pisuktimik, kapag mag sumag, tutumag. Tamarilo ka na palag si Marok, ama ko kapag ubasin, tikin niya mang. Sogo ko na tayo niya, ilepo na karimi pili ay laurak. Tatka mga tikin mo ta, ubalo pa na, panne uputi ka. Tamarilo ko tayo, tasakip ang kolo, upo si Marakang nangyik, tabra. Tabra si tabro mi lepo na pinaka tam na. Tabro ma ang nabaksim ulok na mapanga. Uwa uma. Aba ka kranik. Payok ka ngatin. Sulli ni kranik. Tasa makarimu tilu. Taman na umay musenga. Kit kago na vilu. Aba nga nagpiksaw tin. Aba nga taman na inyong nun ako tigira kranik. Inyukimnya tupakimnya minisungang nao, tena ako kutihinya. Tabra ko, kubaitsak tok taam no mahilak, tabra panne eman, ubo uye kune umiga suna ubo tabra uming ubo mahilak pagmik. Tabra mga lepo ramk. Tabra ko, itka na yakatak mata. Ega, taam na, umahilak yung kalak tok. Sambago ko, ublok to siman. Uko, nun na may kate, nakiksamit piwan rinaktot. Sambago ka aksi iwan rinaktot. Tabra, tam na, ningaw nga okal lang nagsok. Tabra ko, nakiklil ka taaksi gumig. Unayakta ko pa yung ora ko, kola ko unayakta ko pa yakta, kola ko mo. Haglago ko, tabra ba, tikisik ka ang itsok ina, sama. Tama ko, tama itkalawak to. Tabra. Sama ko, nakalman na naepekto ko, ta sama. Eh, clear ang yakta. Sama ko, kaya nagsaura ka ang nakta. Tabra. Tam nung mahilig simunan na nagsakpan na ilit siya kami tabra uunying nagmanuming umahilig pag magkubaki suot at sa frangan yung ningaong at payong naka. Tabra ko kumay si upti kasi maging nulari panayiglo tam na tabra. Tabra ko tap ko uilaw ta kaya papag nukat pet piyuk kangit. Tabra po rak tap ko tena sinik tiloy kagasibloy. Tutak mo yung lakluwik, tabra. Tabra, lakasitin lang na kayo, tabra ko, tasang manip. Ilitso kami nga, anigalawak, tuktap ko, wagnak. Huting mo na silitso ko, lang na yung itsigungap ko. Sumigaw ko, tilakting na luwa, nung nagkukman na naluwa ka na. Tabra, sinin yung unayang aksibutin. Tabra, tam na, sang mga may piram, ang nasinge yaw nagsuko. Tabra no tam na. Tabra singe ya oblutik. Kise mate nak tu si blutik. Kise mate malgi urahotik akul lagi urahotik ikni buk. Tabra go ikni kamak. Angu goros kaya nyani ukok ikni nyaksuk. Tabra umasigi ingit cuki ini waktuk tap kau kutin lagi. Tap kau kiknya kelar aku. Tapra ku apa aku kami tap kau kinyuk tapra. Surah lain mitu kinyuk tapra uba nekilangan na yang migat. Tapra ku ilahan ni. Nutak tukul na kami tapra pisik silih hutik. Panalih hutik atau cikunor lah hutik tapra. Tamara nutak sah tuk tutunik. Tutut tak tunik sayung minyak hutik lukuk tap kuk. Ile pau kuk karik minyuk inyung pilih ile urak. Tapra kuk nangin kisa nektut. Tapra kuk. Tapra ni payuk tak kahlu jangan yuk hati ngilit surip kahlu jukuyak man. Ubluk tu simme ulu. Sang manggaman. Tabru mila poram sang manggaman piram tunganin abwa. Unayak tau abwa. Iglat kimi ka pengicut kima. Inna taklat iluta kimi ka ngicut ima kapsi juko pingasut malguk. Tabru tamna inyot sa nagaku ta cemik ten. Ima klaki usengin ngamin. Tabru takiyo korat. Tasakip ko ito, korote na kaang nilag pata, kaang nilasik pata, yupsora ko blugit. O korote. Tabragok. Tikitsut, tap ko. Tikin matagok, tabrapang na blugit. Siniktak at kahlugit, inailiungin mo, rinyuwe kalaw na sito. Ubla ko man. Unay do sila sige na kamikten. Panagtamag. Supayamag. Tabragok na magsibluting ang laksakit. Tabragok. Tema ulakamag. Tema. Tabragok aktut. Tabragok. At ako chiming nulahoting uba. Tikitkit. Tema ko, tena tikilet kumisig, sumitilangat. Tabra, tena iglaksa ka tangalawak to, tabra ko, pakpakat kit. Tabra, tena lutik. Ako na yung nagiligit yun, at kabang naman niya asin. Iglaligit to. Tabra, yupsanayanik. Tabra, nagawak tap ko, kaptarak to, tabra na. Ayub senai tikin mana tambra, ayub sah sangin yik tena. Ati seorang lu tenet kena aksi mana seruke masih bawon. Ten, tambra unai tik payang aksi uta sama payang unai aksi uta. Utik mono lalgi nyasut. Tambra sini util lah utik nunaming nun. Tambra utik kamek. Tap ko inyut, utak kami tema ko upin nakasap ko lang nangyut tapra. Uki bluting upin ngawte ka lao ka lang nangyut. Tan tema nagasuk tong ay abim ang wae temat ko ng ayub sa aming nik ayub sa mata. Tapra ko ilipag tap ko nula ka kami tapra kisnyaura ka kami tapra ko kisnyaura ng kili pilya si kami. Ketik taula si kami tabra ketik aktu. Silam, ilimik tu. Khonak sekalai lak ten, ketik tau, nutik tau. Tabra kok piyo maruruk tap kok ketik nuhak. Tap lepak. Tabra ketik nuhak jelab lutu kinyunaya nesuk tena. Tamat kuninyunaya kata kahotik. Inyunik. Indaki niyo na katigilugit pingit kalaway tabrago. Iglet katalag si tena. Tamahan itagayak taulo tena tabrunga. Litso kami sig tabrung laka talaga tapkok. Sumagaw ko ginukrangin niya si ikirangin ko tabro ko malgut. Tabra ilang nga kala ko matik tena. Ilang iktuk doktor dilimik dun. Tena. Sugli niya orang tena ilang nga kala ko kamatik tena. Utik mo ni magpinyak taot. Tabragok tayo na chiktap ko gilipak. Tiyan na uli ako taning nulay lablutik inyong nektok. Uwa, tam na unip ka. Tamaw nga aglat pek. Uwasin, unip ka nga nagkalaw kamnik. Kinging may tamik. Nayapot siya niya agatam na. Kinging migok sulit abrokok. Nukat perok. Inyawoktok. Tabrobloman. Apote kamag. Inyok siya kilailagi lamang nun nililigano. Tabralay ko katik taoktok. Kaysa magokok aglirapok. Tapra ko kung nukat pekat siya ako kamag. Tapra matuwa ka taan, tam na tuwa ka na peka. Ubo-ubo tuklo tayo nagpinyayagit siyo. Ubo tuwa ka na aptignik tuklo siyo nagpigumnuk. At ika oktore siyo nga kanagwasin, tuklo raw tigumnuk. Nakunaktok. Tapra ko. Tapra ko. Nalautok. Tuwa ka tayo pika. Tapos tuwa ka na aming nagtuklo ko sa kutik. Tanukot pa ako at aksi kamag. Tapos ako kublog mo ni Lech kak tenu blog na ang nga kasi ma. Tapos ako puti ka magkuglubak. Tapos ako pika tuwa ka na ni. Tuwa ka na ak. Nukot pa ako kumnukuwa uwaptik ko. Iligum nuk. Abit katakayetyo ko. Ego, ille yumago, tapago, iglulero, tema o galactic, tamna, pisiblu iglulero, iglulactic na lanan na may kutupitche o raga siro, tuwa kanaik, tapro tupinikamak. Tama, kalakak takta pilit ka, tuwa ka na. Nulay sa nagkum nukuwa, ataw chiming nulay aso. Upaptik ko la nulay sa kanaya kumnuk, abin nga kaso. Hakla nukuwa, ataw chiming nulay ako nuk, tabra. Abin nga na yung ito, atakiw abin nga layang uruk. Iyok. Tapos mang ilit ka. Tinyo unayak tuktuwa ka narik. Ang unayak kami, ilokot at ako chika ako may kanukok sa pinya kami, piyumarong may kukok tuwa ka narik. Inyo itabra sa pesliwi chukok tuwa ka narik kubikto yung minyayin mangnik kanuksam na pinyayin niya rin isumaklutik sa kanik. Pinyelahin niya kayo tap ko. Tabragok. Tama na tuwa ka nangan. Ukalak tam. At ako chimagawa nulayang si Mew. Tuwa ka nak. Habit nga lahi si Ukewa. Higo. Tamilan na itsok tal. Itsok tam na. Nukat pek. Tuwa ka nangan masibaw na eh. Tapri tsukta kami, sila itsukum na tuwa ka na. Tapingik sa layak si Mewlo, tuwa ka na nga, tuwa ka na na ang nakisuklo. Sag magawa niyong palasok. Nurok, sona ang namag tuwa ka takana ko na. Uang nak tahu ngenyek sok tamna agnak nunangan ni. Suminga kaya kuma tuwa kan nama penyek pong una agnak king mene uang nak tahu ngenyek patamadrago king mitabrani ni beak seaka galau meok nulayak ni rangit cuk dena. Hak nalalau kuna. Temago kut kurimat pega di tuwa kan nak. Tapi lakukan yang nulai sabuk, tuh akan naga sikir. Tam nak nak ni beling itu. Ni beling itu kalau kami, kalau kami, okal lag tu. Tuh akan nak, uang akan naik yang nak kisah menulai sih. Ya. Tua kan nak kanok sibun neutin nabik piung sibun neutin siu suka apa kenya atau cimeng nulai kau tegi sini piung sibun neutin siu suka agama buat amna sibun neutin paksa lapan naga gok tabragok hilat kisimeng nulai siga. Suming may wana pikan tuwa kanak, unak-nak. Tuwa kanak, uwang nga sama ang nagawit. At tabuk takat ko, tikit kupit. Tasama takana na chilangan ni tikit kisi sa uman nakilaw. Hinakilaw di pek. Sinya ukak tak si managsak si taman na isi. Tamar muna itya ako ba si kikliw. Taman na ukak tak sumarok. So mako ang narasayang na ito. Ilangit kabe ako sa auron lang kasigit kanan nagsak. Aglaan ilwit at kakanailay ito din. Ukak lugo sama upuan ukak lugo ito. Tena nukitilangin ako. Hakisok talugo lugo. Tena lugo sama pigub ko. Nukin na itong itong nukat pangan na sila ito. Tapragu ko ni kami. Takanong at tamag sa angan. At tatik-tikis kami kita. Takanong at siyengan nun. Pilaksa ko na siya ugo ko na kailaw. Sinya ako kaktik-tak. Taman na tigblu ikpasliwi siya ako. So, kung makawak na dasayang na aktot. Uba, ato sa kakamakataan ay uba, sayang na irakto. Sumuna na yung ito. Kanyak tila ang manyang nalurok. Tapos mati nukot pep, kabe ako sa aurel laka. Kabe ako taktika akon mo. Yayak na ko na po, yaking niya alukot. Tuwa ka na ang anit, kurang anit, kabrumang nga. Ang nakilong nagsok. Una, agnak. Tapago. Tapago mo nukat pepe ka. Ke? Nukat lakpin. Suwa. Ubo nga. Ilakat ay chung. Ilakan niyo. Ilakan niyo. Ilakat niyo. Tisugutin. Nukat chukikpin. Nagliksang na yung itin, ubap-tiw, tupakak-tiw. Alamag tupakatayin mayo. Nagliksang na yung itin, tulisya muna na kurang manyayin mayo rin. Pisawit. Uba, umayakto yung naksisig patiw. Umayakto yung naksisig patiw. Umayamig ako lang ako. Hangayo ka rin ako tigisigpin na na nung nakakawit. Ilbit at kaan, uunik kisigig pinya uwa. Uwa, nukitin na yakto nga, kisibraang uwit ko ma. Inyok, katunuhang taulukang at abra panagisawa nga, anakatecho nga alamak, nuka chengin mewa a pien mewa a kyangin mewa ilbujat khan a gisilakpin a angayqa ka isnyegitsuk angunaq teichuk uwa angunaq asiupka kanuditka qubyak kayaqpak uwa unik kisikpin uwa Nukat pek pigalau kameng. Kisem mati nengiak sila tak tekpuk nukat pek. Alung ni tabra tunbang na kisekune. Tabra nga kilaun. Alung ni tunbang na kargang na pilit. Kinyak manama imnya temnya kilaun. Tabra tabra manibak sem. Agisinaga. Tabra. Agi siblu, tabragok tabrana kikik tarung may uwanay. Tusaga silt, sangmagok. Uwanay, orlang ni. Nibakse di langat tukat peme kagirinok sumingak tami gok tema. Sumingak tao tilang agok nalunaktok. Tabra kikik tarung may tulaklu. Nukat pek tam na bus agang ngayon sung ngayon Tigub lugu tukun nagat. Tigub lugu kema tigub rilis lugu kapok tukat. Tukun lugu si tem. Tem masit at pagungalibig na tukungib lugu. Tablan nilu tuwakan naga, kinging mitasaman eh. Kiging mita sangmane, suminga iglalan naman, ang naktiktilirang naga, nulemang, tuyong mayakam na ag elu, nulotsa katika yung mayakpuk, kaya katika yung mayaka, anaga, anaga. Tablago kaya silakaktok, tamnan, ang nat, tablago, Okay, bak. Iglala pa ya kami. Eb ka kalaw ka na kami sumipilechit. Kisem magok tema. Tamang kami. Tapkak mayo na ublok to si Mewlo iglay po. Tapkako iglay naman. Eb ka lagit ka tapos panukat pa. Tabra, tabruma, agnam e ulla kameng. Tabruma gok tuwa kata namungan ullo tsega kuga. Uka kata gisukka gok. Aka ngitsuk tema taam na nukat pek. Pak nalik to kame. Malik ka. Ehiluk tabra tukkanun. Kamag tabra isiktok. Tabra tabro mo paglaga. Nukat pem. Naganyak ito. Kaay huting. Iglakam niya. Tabra ko naganyak ata kami. Nagasiyo kami. Aknak tiktok wakti huyo wakti lugo tamat ko na nga. Nakamignik. Tam na nukat pek, ukalak tok. Temay na ninunak kanya. Tuso mayan mitin. Inyong nukat pemik tikit siyomik. Ukayakok. Nunak kikilatak may ulo. Kikiktarong may asayang naaktaw di langat. Nibaksit. Nukat pemik agilirak. Tikit kanyak tiligugok tabra kikik tarong may tulak lugu tigub lugu tukot kat tam na nukat pek tabra kiw wang atayin nakdatsyak ka sumalak tuwakan na ukotin makakalong ataw tsimang nulayakaw tigisinib lugu Atau cuma kasih nulai kau rahum nukupu nama na yeli cuku buah tuwa kan na akin na yaktok. Niblag mo niya nila, tabra mo ka, iglaman. Tabra ko, nakapag nipecho, nukat pek tam na. Tabra nun, nura ka lawak, kanakunutak siluwitso. Kasi ang mago, tayo mitsok tagak silik po. Ano siya uksal lang na ito ko, tuwa ka na piblo. At tamag nyo na, taga nung koyo at ako. Kung nga ako na. Ilitso kaya silik to, kaulaan na huna, tabra, kikiktarob tuwan. Tayo mago, tabra, kaulaan, nagtignan kami, tabra. Iglagay niya ito. Unok ko ito bro, kiti kakatakting may ulo. Sa iulik tiyo tawo na tulagsak to. Tam na nung katpek. Tabra ko, akpakro lang nagsukam na. Nung nangat ka nung maugli utip luki, piga. Tay manikim ako, tay nakakot. Nung nangin yung ugli urang nilayet mo ko, tep ko. Sibut liut. Iyuk kanya wala tiki. Man na tumiksak ting na ilisik takat. Ilamit pawal ramit kun, sang nimit kun. Tapos kitlwa kami, ilibig na tikit nami. Tamara ukaya na set, ilibig itang maksige. Inyo yang makrawai to kongwara tamara tenu tegmur kapital lam luwit. Kagit kata kami bluwilu tenu nangin yun. At kakah luwit. Tabra go kuna tena ukeang na sakasin. Himaki nuto nuto man. Ukeang na sakasin tena kagit aktikin niya mayo. At kahluwa ang malisang. Siyo na tuwakan na nga. Tuwakan na ni Lisaga. Tuwakan na ni Giyokto ni Lisaga kami. Kaya galawa. Kaya ga tabro nga tuwakan na ni Puno ko yung blue. Ubang aki tabro bang nagro na sibun na yung taka ko na tuwakan na. Dahil na pipka pinuwa nga. Ubangan ta patsi siyauro nga ilwit patsi siyaw nga chitin. Tabra nunu ni jira ala kalawang ma akik suktu timnik. Tema na inyukong na yakam nuk akik suktu timnik sibun na yaw timnik. Nabugit la katak na bidong tabra tenak tau kasi kami sunaw po. Tabra. Tabra. Kaya nga kami tuwa ka na kisipin na lang na yung ito din. Huwa na lakata ka rin. Hakisasipin. Nukot pa tuwa ka na net ka na kami kapitaw ra at aklo. Kakirwen at kakitlo. Tupay mo takanong isuklag mo sabit ka silang nasa. Tapos ako sabit na may isa kami. Tupay mo mainyumi. Tamat ka sa uwi. Ano lang mo si tige? Tabrani kami. Tugleno na silingin niya sa ko. Tabrago. Isa ko lala kami kayo ko si Niktor. Tupag tinamag. Tabrago ko ilang at kapagluklugo pa kaya ay amalagtak sa kalawa ko. Tabrago. Kapagluklugo pa kaya ay silalingin niyo na sa tabra ko kano ko na piyo minyay niya may tabra nga o lo tiga lo piyo tam na nukot pek utin mo tabra ko ublok sitit ilaw kro at aktag merlo tabra utig mo tiging mo tiki sakto tabra ko tap ko kakiktarong mo kano klo ko siko suminga ktaw mo ilang sila tik tabra ni nalugat tabra ta kanok lul so yung mga iska tema tupang nagnungot sila tabra ni yaglan ni yung kataw pikeaglu kapperluglu ok tavrum tavrugo tavrum tuwa khandane malongne tupangne ka kisaga ili paket tavrili chu kahlu ili vetamat kang mahlu it paket kahlu tavrilangu nang man tavrugo tuwa khandane sunayechuk Tena sibunne unna tokpagu tabru ma tabrugu la sibunne un na beklu tu pesi sukahlu tabru tu bibliotek atau cimeng nula kau de sukahlu agna mik paket kahun ila malete ma sumengak tamak tabru tabru na kelawate kun nokellu tabra tabra sin Tua kananet kau ngasli udah berak sakah lu. Ubat ay mga suklia sirak di pehtok. Teku ilamang nani itaw si ubat nalag tau lol hirikip singa ukah tok tau nga. Tabro ikpoksa kundip siburle kundip ka. Takitle kundi secam ni umani. Si pakakti ko na uwa uglupang nahat palok ko at abura.
1: This is KOTZ in Kotzebue.